0: Sadnakato, hypertension, zersainzuk. Chanandi hypertension po chikana chacha inzuk, zeredi stroli strol katon zerna sabse, gomang ati kaspaunis, mati doctorunis, zerba zerbana zumse, strol kachik yut zerinduk. Gaun zerna nam ngatis, chakimo zachas posnati, zanunyang chakimo kolchas posbase, mati blood vessel kun, tight chacha inzuk. Donaga ngatis holtek banangatis stress chiklen nakato khimolenna dius base sngini ngatis books po ngati datkan po te chacha inchu dona exercise meba chaus base rugo kamzor chacha inchu dona ngati junk food na khimo te lirik is khimo za chaus base ngati khragun khrak dulbi nalin kharap chacha inchu ngatir gua chamche ngata ngi tangbar go shautna odin ngit po ngata nga kam thopna katung ngati bibis ke chain chu Donangati zanzosi ga suchiga ngatangati apochiga ngati atachiga suchiga ngatang bibiyo nakato ni dius basyang ngati kang chacha inzuk. Che chans inzuk. Daktiru ni zerbi mutabiak. Ngati shokbu niya ngatang thong machet ki di hypertension ni chang ziyada symptomshik artaksnek miyong matzuk. Ni zerba chenduk. Firbi ngatang artaksnak hachik yong cha inzuk. Ngatanga nichi chachan chuk bar bar ngati gwa zermo chan chuk ni ngati migus migis thap thup thong chan chuk ngatanga chakkar ung chan chuk dona khimo ngal chan chuk dyun ngatanga cha zere zerinduk agar dir taksnan chana katun ngatang gyospa base doctor na thupar go chan chuk ni ngatang dy chok su zermo ni kana strong se duk pi zosta katuyo te in chuk gaun chna ngates ngatanga ngatir gwa cham che ngatanga ni thop par go shaw na katung ngates ode ni tang mar go shen chuk dona ngati kol ba pi zanu ni ngates cha kam tang se ngates ngatir rugar go spa pi sap cha zar go shen chuk cha kam zar go shen chuk dona jaktang exercise ben chuk par go shen chuk ni shu ya sumchu minute dul bar go shen chuk dona khazas nas mun po sunman zar go shen chuk dona ngates chingen yen chu khimo thumar go shen chuk ngate chus ba se ngati bi thik lu shen chuk ni ngatang zeren du ki ngima ngates gilas sirgat yardun ya du se ngates chu gilas thumar go shen chuk dona ngates khokhol mi bar go shen chuk ngates kholto mi bar go shen chuk tandus ngatang thatkar ga me ka dupar go shen chuk ningati ata pui tamle yot ki kholto na tur ga mos dur zire kholto ben duk na ka to ngatir go yang zermo yong cha cha in chuk ningatang hamesha ngatang khushi na ngem bo thatkar ga me ka dupar go shen chuk dona smoking na junk food zire ngates milen mar go shen chuk ngati smoking bachas base ngati mo ashira am song so tang ngati shun la secret thong chas bo ni odun ngati sni mun la not ke phok chen chuk dona ngati zyada ngati shun is junk food zetang ni hati chis khemo zetang ni odun ngate ching yan yan thagri zo pro shen odun ni kana ni odun ya nu ngata qasum qasum shte se ung chen chuk ni odun ni kana ngata di bemari ni ung chen chuk dona ngates ngati bp chak ben dupar go shen chuk Ningati shesiotonis kaspan izerbana zumse di hypertension pos ngati singingi zermon yung chain chuk ngati datpika asar chachain chuk dunangati kalma khatum bin chachain chuk nunangati migis ngatanga thap thup thong chain chuk chazerbana ngati di bp zanakato zyada se zyada ngati chimin la charman la yung chain chuk di zermon la doctor isman tangse yotna dis manun ngate time ka zargo shain chuk matir gua fan ke thoba pi ngate zanun zaru shain chuk ching yang ngate nang na bing ming ngate kol khani zanun zargo shain chuk exercise ben dupar go shain chuk dona motuk na lance ngati motuk na ngata lekhmo lekhmo grahmo lung yo tang ode lung ngati ka phok paru shain chuk ode lung ngate len mar go shain chuk challa ngate ganta dun yar gyat ngate ngit tang mar go shain chuk dona challa mobile kam tar go shain chuk ngati mi chang ngate sunse sunse gyalar gyala adatun adat ka ton ngate khongna ka to hypertension ka na strong solution chuk dona sak that ka nar ga me ka duk pi fra lux bar ko shain chuk mis pera dane ka jak se yantang chuk pa tok chik lep chue zahra ba ni ka na wol hypertension discord la
1: ji bismillah rahman rahim program yan khanun ga ma assalamu alaikum umid pit ki yantang ga ma nan me chan me duk se yot ding ga ne ra wol hyper टेंशन दे इन यानी हाइपरटेंशन चीज चीज इन जब मैंने हेरी बीपी बढ़ाई जाना उदी जाक पो मैंने हेरी दिरिंग मल्ला कॉन्शियस इन दुनिया ध्यानो जो कि हाइपरटेंशन दे जरे तंग निदी जाऊन मल्ला चाक मोसिंजर बने दी जाऊनी जरिए का बदौलत का

0: Toi, Lela.
1: Mach Schuss.
0: Dégan nga selection se training fila nga kamti Nagpur la training latans.
1: Nagpur Maharashtra.
0: Maharashtra la.
1: Bakshi jwe.
0: Gwana den yo tsuk yala zir na 45 dini training yo tsuk.
1: Bakshi jwe.
0: De 45 dini training pen yala diul sabe tsuki yarang sphun laga tsuk training tanchin. Wepani varyan tan agar ngati hatiyar chud na de hatiyar po gatsuk strul bin. Gatsuk yarang as du assemble bachin di gamin. Drill training yo tsuk. Yala haske drill training se bana yala dius yod king ati dusse de 15 ga 26 january la phun contingent khe yala
1: bakhshis
0: don la training tamin ga chog la pa fa chin kama ga chog jak chin
1: bakhshis
0: discipline ga chog duk chin zerba gwaning ide 45 din training pe drill na weapons na baki training amal sab se yala der ge apna khun is yala ek darje ta chin
1: bakhshis ju
0: darja duin ki pehla aaya son se na First officer, third officer, Yala Zerna, Star Chiktansu,
1: Bakshis.
0: Dusena do Mati Nai ADG Sabis do cancel Basse, ki second officer Kanyala Stardot, Jo Lieutenant Ranging, Army Lieutenant Ranging, Gochin Yala Zerna,
1: Bakshis.
0: There kept Nga Deka training Sare Chom Zeon Sergabna, Nadi Sukulika, Taksan Sakpa, different Ladia training Tanuki. Weapons kun ngati ga chos chul bin
1: bakhshis
0: team wa garis ga chuga bachin yari confidence po build ga chuga bachin
1: bakhshis
0: gwana dega ma sabs pe ilawa bi doning ngatan mulawiz dukpana ngatan busy dukpana
1: bakhshis
0: ati di phun la ya di drugs se shikar kun ya baqi chizun kun ya la den don khatcha men
1: yun kan thagrin khatit ngati
0: yun na thagrin khat pi fla
1: bakhshis ju gwana yang sasas pere ju yang di training po bia sos mashallah dusyang NCC nu legna bolan waqam chikoyat gon yang sab sos amma ya chis pong ngande angis ngani yari ma shiri nu ngani yari school shun bobon yon lal sabin chu yang ga jage chika training bi asoset na demal sanang ngati duk pi mal sa loksoyot khone duk jokh la jokh na ngati duk jokh la jo abo hawa chin tan ngati ek training tangne khan ya busa bobon ya jawan shun ya training penu sam se kamyab gon na ju yang ek chik spere khai
0: bas sabse pehla na yala ngal do zirna ki ngatan din da jageng duksot khoda la ngata lag lag shukr bar goshin cha zirbana ngate de jageng jahan ngata la physical pura fit ngata luset
1: bakhshish
0: siyat po agar ngata sahi bas dugna mata emin pa je sabse zyada ngati siyat sahi luset
1: bakhshish
0: training hisabi ke rang sperata na ngate physical training na weapon training sabse zyada ngati from success gunna
1: kamyab gunna
0: kamyab gunna kamyab dekna gunna ki matis physically yananga jaktang exercise be jaktang do le
1: las
0: khur be de sapeng ati internal body sahi lusin chunango se yut pi dokho gama
1: bakhshis
0: weapon sang zena weapon sang ata do duk zaban ata in khuda nima mi shazde ata la du do holu sen na ki weapon si ghar ghar chi yut
1: bakhshis
0: chi bas ta min dul na ata de chi is pe ancha zaban ata si ala example jitana ata di dana dafa de ala zerna
1: bakhshis
0: dafa me sa pe ka da target ku ngates ga chuga te dho
1: be
0: ya ya chuga yu na chuk sa chuk la training is ya ya chuk cha chin
1: acha bakhshis
0: gwa na ngati fila ngati phuni fila ni he sa pe ka sabse zyada training success army agar sona navy sona air force sona cham chu sona ni training yot pe jaging bar bar yahi du ya la zer chuki Jammu Kashmir ne pe phun Ladakh ne pe phun Kargil ne pe phun sabse zyada success go na lo
1: kamyab gun
0: kamyab go zar bis parat anna cha zaban khuni physical fit sabse zyada women zar na
1: bakhshis
0: mata zyada dusse mota pan zar diabetes zar de cheez kun atan kam re shikar go na
1: bakhshis
0: lekin ya la zar na maqsad chik du in ki ngate zyada se dusse parents si involve di insisting nga la zar na ya kam re thot
1: bakhshis
0: cha zaban parents la du pata men na ki yala jandiyo khabar met ki ncc khuran chin ncc ni frula yangi bomola yumi waqt pe ansam che fayda yot
1: bakhshis
0: khoy physical fitness po ga chok shillu se ko mentally ga chok shillu se zarba ngati at amon la de chesh tak pa menna
1: bakhshis
0: gwana ngi dho in ki jitna yala dho base ki di ncc frun bomon gama khususan فرون دفل اتامر وشن کی یال زرنار گبنا اپورچونٹیز زیادہ
1: اوم یہ وقت کو نینو
0: اوم یہ وقت کو سب سے زیادہ اپورچونٹیز یا موقع یالا ری زندگی سکسس شفلا دیونی تھونچن
1: بخشش بخشس
0: گوان یالا سویل صاحب دی علاوہ دخصن اتس اگر کھے ونگز پنس پرتا ان یت پنس ونگز پرچ تانے یالا دو یت کی